tondu tukiari horo igi guciara nitweranire nawe muthikiriria ati guciara ni kindu kiume thini waku no kiraima mahoya ini na niwaigwa kindu gia fata muno makiria Pastor Mike atugwetera ati mbegu mbere ya ithiete kugurwo ni murimi kuri wira irutagirwo ni kuri wira urutagirwo mbegu mbere ya ithiete nduka kugirwo igurwo ni murimi ni kuri wira ukoragwo urutirwo mbegu uyu wira ucio ni uriku hihi ni wa gutuma kindu gigwitwo environment mbegu iyo itirie environment ya kuria irahandwo no rĩngĩ na rĩngĩ na nĩkĩo twĩna ndungata ya Ngai haha Pastor Mike mũndũ ũrĩa ũthiaga kĩganjo athiaga kĩganjo e mbegũ ĩraharĩrĩrio nĩ mwene mbegũ nĩgetha ĩgatũmwo mũgũnda-inĩ na key point itũ nĩ atĩrĩrĩ mbegũ itũ ĩrarererwo ku na nĩkĩo tũkoretwo tũkĩrana nawe purpose yaku o ĩrĩa ĩrĩ nĩ ya mwarimũ nĩ ya ndagĩtarĩ nĩ ya mũborithi nĩ ya mũmemerekia nĩ ya MP wa kwanyu nĩ ya mũthirikari purpose ĩyo rĩtana rĩu rĩake purpose gĩtũmi kĩu gĩake gĩa gũtũma Ngai amũhe gĩtũmi gĩa gũtũũra na gĩa kũmũmba no kinya gĩkorwo kĩrĩ na mĩri ya Ngai na tũkiuga purpose irutagwo mahoya-inĩ mahoya-inĩ nĩkuo tũ downloadaga kĩndũ gĩgwĩtwo ideas cia purpose no kinya tũrere purpose ĩno kinya tũkinye handũ twetire dominion kana kingdom nĩgetha wĩtwo wambui wa keki wĩtwo no nĩgetha wĩtanio na kĩndũ kĩu Ngai akwete purpose yakĩo gatagatĩ-inĩ haha nĩho process ya kũrea purpose nangĩkorwo wee wĩ mbegũ guoko-inĩ kwa mũrĩmi angĩkorwo wee wĩ mbegũ guoko-inĩ kwa mũrĩmi mbegũ ĩyo yaku no kinya ũmĩtwarithie mũtaratara-inĩ purpose ĩyo yaku mĩrere kiugo-inĩ kĩa Ngai menya Ngai atwĩraga atĩ ũhoro wĩgiĩ indo iria atũhete na agatwĩhokera nĩgetha ndĩgatorio nĩ kĩndũ gĩgwĩtwo nĩgetha ũrĩa yaharĩrĩirio ndĩgatorio nĩ environment nĩ kuga atĩa nĩ rĩera mbegũ ĩno ĩrathiĩ rĩera-inĩ kũrĩa ũratũmwo bũrũri ũcio ũratũmwo itũũra rĩu ũratũmwo hau ũrutagĩra wĩra nĩgetha ndũgatorio hena kĩndũ gĩa bata gĩekĩrirwo kana kĩahandirwo kana gĩekĩrirwo mbegũ-inĩ yaku mbegũ yaku rĩ nĩ kĩu ũhetwo nĩ gĩtũmi kĩu gĩaku gĩa gũtũma we ũciarĩke kĩrĩa gĩatũmire ũmbĩke nĩ purpose nĩ kũhingia purpose ya Ngai na tondũ Ngai nĩ atũmbire na mwĩrĩ ũyũ na thakame na agĩtũmba mũhuro-inĩ ũyũ wa riũa nĩkĩo twĩ nyama ici cia gũbutha na nĩkĩo tũrĩ wĩtĩkio wa na thĩiniĩ maũndũ maya merĩ no kinya marutithanie wĩra wabici yothe ũraroka CEO purpose nĩyo foundation yayo nĩyo tugire nĩ mahoya na nĩtũkĩrerete mũtĩ ũyũ na mũndũ gwĩtwo Pastor Mike nĩ atũtirĩrĩire mũno rĩrĩa tũkorwo tũgĩikĩria tũgĩcokereria nĩ mĩtambo yagwa ya ĩrĩa tũranyitanĩra nake no tũgĩcokereria nĩtũgũcokereria hamwe nake nĩgetha atũtwarithĩrie na mbere gũkũ nĩgũkĩ na FM Robotop tũgĩcokereria nĩ gĩcunjĩ kĩa mũthia gĩa tabarĩra ya gwĩkia mwĩhoko na kĩrĩgĩrĩro

0: FM nituragugwira mutumia na mawira make mothe iroto ciake na ihoto ciake
1: mutumia ni mami wehokeirwo kurera na kurugamia ruciaro rukite
2: ina wacia na nyingi ciage kwire itake kuhetago
3: mutumia ni mutongoria wa gwaka kurugamia biashara na guthondeka miake
4: kuguna ni ndimuruti wira ndimuhuri wa biashara na ndimutongoria
0: Nyitanira na ithuĩ tũgĩkũngũĩra mũtumia
5: o mũthenya wa Jumatano rũcinĩ
0: tabarĩra-inĩ ya gũkena rũcinĩ kuma thinacara nginya thaa inya
6: nĩũkenaga mũno gũkorwo na mũtumia na ndakwĩra ũgĩe na airĩ ũregaga nĩkĩ
0: gũkena FM nĩ gĩcoka kĩa mũtumia
7: no njĩre athikĩrĩria agũkena FM haha nĩho tũrĩ
0: gũkena rũcinĩ your morning kickstart gũkũ nĩ kwa mĩario mĩnini rwĩmbo rũingĩ na rwega

abatara thayo ona mahinda-inĩ maya tũgĩthiĩ tũkuhĩrĩirie gĩthurano kĩnene na makĩria tondũ tũrakĩrwo mũthenya oro mũthenya atĩ kuna very very high chances bũrũri wa Kenya no tũkauga tũbiaka tũtikwenda maũndũ ta mau ithuĩ gũtirĩ mbara igakorwo bũrũri-inĩ wa Kenya anyway no nĩ wega tũkĩmenyerere na nĩ wega tũthomithanie ũhoro wa thayũ. Thengio mũndũ ngũtwo John Waithaka ciringi 16,000 already wĩna cio ndĩrenda kwamba kũheana ciringi 16,000 ciringi 16,000 nĩ double ciringi 16,000 ciringi 16,000 ndĩrenda ũtengere mũno thĩinĩ wa star ndĩrenda ũtengere mũno thĩinĩ wa star 447 ndĩrenda ũtengere na mĩtũkĩ mũno thĩinĩ wa star 4-4-7 ũtengere na mĩtũkĩ mũno thĩinĩ wa star 4-4-7 wathiĩ thĩinĩ wa star 447 ona wathiĩ thĩinĩ wa star 4-4-7 wathiĩ thĩinĩ wa star 4-4-7 wambe ũthiĩ thĩinĩ wa box namba thengio mũndũ ũgĩtwo Caroline onawe ciringi 16,000 nĩ ũrĩkĩtie gũikia moko ciringi 16,000 nĩ ũrĩkĩtie gũikia moko ciringi 16,000 nĩ ũrĩkĩtie gũikia moko no ũcio ũngĩ ũngĩenda ciringi 16,000 no ũcio ũngĩ ũngĩenda ciringi 16,000 no ũcio ũngĩ ũngĩenda ciringi 16,000 toya thimũ yaku thiĩ thĩinĩ wa star 4-4-7 na hash toya thimũ yaku thiĩ thĩinĩ wa star 4-4 thengio mũndũ ũgwĩtwo Recho onawe ciringi 16,000 nĩ ũrĩkĩtie kwamũkĩra ũrathiĩ thĩinĩ wa star 4-4-7 na hash ũrathiĩ thĩinĩ wa star 4-4-7 na hash thengio mũndũ ũgwĩtwo Mbũrũ onawe ciringi 16,000 nĩ ũrĩkĩtie kwamũkĩra ndĩrona kwĩna andũ angĩ kadhaa no koguo ndĩrathiĩ hutĩtie mamwe ma marĩtwa tondũ no tũtigĩtie namba ya andũ aigana ũna arĩa makĩagĩrire kwamũkĩra ciringi 10,000 nengenenge o mũndũ ciringi 16,000 ciringi 16,000 ndirikana mbeca ici igũka na matĩna merĩ koguo ũkwamba wĩkĩrio ciringi 8,000 cia mbere ũcoke wĩkĩrio ciringi icio ingĩ 8,000 cia kerĩ nĩ kũrĩa gwa star ũrathiĩ thĩinĩ wa star 4-4-7 ndirikana kwĩna mũndũ ũrorete kũinũka na ciringi 250,000 kwĩna mũndũ ũrorete kũinũka mũciĩ na ciringi 250,000 kwĩna mũndũ ũrorete kũinũka mũciĩ na ciringi 250,000 na ũyũ nĩ mũndũ ũgĩthakĩte maita maingĩ gũkĩra andũ arĩa angĩ othe ũyũ nĩ mũndũ nginyagia hau tũkinyĩte no ũthakĩte maita maingĩ mũno mũno mũno gũkĩra andũ arĩa angĩ no wewe hau ũrathikĩrĩria na no wende kĩndũ gĩgwĩtwo mbeca haha hena ciringi 16,000 ikũrorete ũguo hena ciringi 16,000 igũkũrĩire maitho ũguo ciringi 16,000 igũkũrĩire maitho ũguo thiĩ thĩinĩ wa star wĩna ndagĩka 4 peke yake wĩna ndagĩka 4 wĩna ndagĩka 4 thiĩ thĩinĩ wa star 4-4-7 na hash ũrathiĩ thĩinĩ wa star 4-4-7 thengio mũndũ ũgwĩtwo Jenny onawe ciringi 16,000 wĩnacio na kwĩra ũraikĩrio na matĩna merĩ ũgaikĩrio ciringi ĩngĩ na ĩngĩ ũgaikĩrio ciringi ĩngĩ na ĩngĩ ũgaikĩrio ciringi 8,000 cia mbere ũgacoka ũgaikĩrio ciringi 8,000 itĩna rĩa kerĩ ũrathiĩ thĩinĩ wa star 4-4-7 na hash ũrathiĩ thĩinĩ wa star 4-4-7 na hash warĩkia gwĩkaguo ũgathiĩ thĩinĩ wa box number 1 ũrathiĩ thĩinĩ wa box number 1 ũrathiĩ thĩinĩ wa box number 1 ũrathiĩ thĩinĩ wa box number 1 tarĩkia nĩgetha tũrũngie ithaa rĩrĩ hamwe tũkĩrũngia ithaa rĩrĩ hamwe tũgĩcokereria tũke tũkĩrĩkĩtie hamwe no no nyende tũkĩrũga ithaa rĩrĩ rĩngĩ wambe ũkorwo wĩna ciringi 16,000 mũhuko-inĩ waku korwo na ciringi 16,000 mũhuko-inĩ waku it is possible it is doable wĩna ndagĩka 3 njega ũthiĩ thĩinĩ wa star 447 hash ũthiĩ thĩinĩ wa namba 1 tu ũthiĩ thĩinĩ wa kĩndũ gĩgwĩtwo box

0: mugwanja agora to ke gradino age durano kinene kya mwaka wa girigiri mirongo ene na mugwanja na actually ihondu ringi riria driver ri na ndu ni kindu gigwitwo nomination na riu ni ukoretwo akiona atongoria na teti makiruga ta kindu gigwitwo wa majority ndiwe kana kwanyu ni kwari tunyamu turia tuhuana tura tuhuana tura titura haswa toto ni tukoo na tumaguru twetagwo atia mijuki cietagwo mijuki ndiwe kana ni uriwona mijuki mijuki nikora no nikora gakoragwo na tumaguru turaihu twana thutha riu nikahota kwiikia kundu kuraihu muno noguo niguo ateti makoretwo magika thikũ ici matuĩkĩte mijuki no kwiikia thengio mundu ũgĩtwarithia tondũ wĩna ciringi ngiri twendi nĩ kũmũhingĩra ndaramũhingĩra kwoguo ladies ũngĩkorwo nĩ kwenda ciringi ngiri twendi thiĩ thĩinĩ wa star 447 hash thiĩ thĩinĩ wa box number 2 tondũ nĩ kũhinga ndĩrahinga rĩu rĩ no nguoya ũrĩa ũrĩkuo kwa ihinda rĩrĩ nĩ ũhoro wa nominations na kwĩna ateti maragĩciria as long as yeti nĩ ũgakorwo thĩinĩ wa kĩama kĩrĩa kĩagĩrĩire we nĩ ta waheo tigiti already kana nĩ ta waheo tigiti already wa gũgũikia mbere thĩinĩ wa gĩtura kĩrĩa ũngĩkorwo wĩ mũmbunge taru for example let's give an example a very direct example for example taru Mount Kenya kiama kira kigikirwo kina ngumo nene muno ni kiama kia DCP koguo we as long as yet ni wona tigiti wa DP ugakorwo nita already nita wona tigiti kiria uramatha riu ona kuria thini wa kiama kia ODM kuri ona wagabuto uyu na ndronete muiretu ore wali prime minister na turorete kuririkana mwaka matukwangane maratengera muno tondu ru turorete oro ru baba turamuhurukirie oro ru turahurukirie baba turorete kiririkano giake kia mwaka wa mbere riu mwari etagwo Ruth Odinga ni erite kiama kia ODM gitika make mistake ya korotana tondu taru na kukuria Nyanza we ungikorwo wina tigiti wa kiama kia ODM ukoragwo unungire giturwo uguo giturwo ukoragwo ugikinungira uguo riu ni arakiuga matika make mistake ona hanini ya korotana andu magathie thini wa ithurano cia wa murani cia uma na waragania na mundu rake nda kurugama na kiama kia waipa ndironire ni maratinda tindikire matuko nginyagia tariki ithatu okorwo ndirahitia mweri wa ikumi na imwe mundu ngenda kurugama na kiama kia waipa agithie akikihoya riake ne yandikithie riu hau ti hondi kiuria na kiria andu aingi mareyuria ni kana hihi kiama kiria we unyitaga mbaru tondu ni nde wa kiama ndi gukwira ni kiriku na kiu ndikauma gutora kuta ndingori ici kana kiama kiria we unyitaga mbaru gia kiuteti kina rutha nohoti wa kuheana tigiti ciamwe kwa mwe kana amemba nio magirire kuheo wiyathi ucio kuhetukira ithurano cia wa murani ndiũĩ kana we ũiguaga atĩ rĩrĩa kĩama kĩrĩa ũnyitaga mbaru gwatuĩka atĩ rĩu kũrĩa kũndũ fulani nĩ kĩorota mũndũ fulani atĩ rĩu ũcio nĩwe ũkũrũgama kuo na makĩria ũngĩkorwo nĩ itũra rĩrakũhutia na makĩria nĩ ũngĩkorwo nĩ itũra rĩrakũhutia koguo ngwĩhoka guoya ũcio wĩna Ruth Odinga ni very relevant na makĩria tondũ haha nĩho tũrorete rĩu nĩ ũndũ wa nginya andũ arĩa marenda kũrũgama nĩ ũndũ wa andũ arĩa nginya marenda kũrũgama rita rĩrĩ ndĩraigua andũ makiuga na kũrĩa ũrkarao nĩ kũronanirie ndeto ĩyo kĩama kĩahota gũkaga gũkana thamara mũno kĩama kĩahota kwaga gũkana korwo na hinya mũno na nĩ njokeraga ngera a Kenya ũngĩkorwo he mistake nene twekire 2022 nĩ ambunge aingĩ arĩa twathurire ona tondũ tũrauga tũgĩtinda tũkiuga ngaciathire ciaikũrũkire ũngĩkorwo he mistake nene tũtangĩrire gũkana cokera 2027 nĩ gũthurana iturwa cia ũmbunge hau nĩho hakuĩte mbũri tatha a Kenya tabathari mũkaigĩrĩra ratiri-inĩ wega ona mũngĩhĩtia gũkũ kũngĩ harĩ ha ũmbunge hau mũtikana make mistake ona hanini mũkamba kũigĩrĩra mũndũ ratiri-inĩ biũ wega mũkarora mũndũ ũyũ tũrathura nĩ mũndũ one nĩ mũndũ ũngĩhota kũrũgama earie nĩ mũndũ ũngĩhota kũrũgama gatagatĩ ka mbunge arĩa angĩ atetere hoja na atindike ndama ciake nginya aiguĩke nĩ atĩa arauga kũrĩa mbunge-inĩ so na nĩ kũrarĩ na ũhoro wa kĩndũ gĩgwĩtwo mathomo na andũ magakĩagi mũno kwĩ mũndũ ũngĩkorwo wĩ mũtongoria mwega mũno no gĩthomo nĩ kĩaremire kana rĩu ningĩ gĩthomo nĩ kĩagire gũkoragwo kĩratiri-inĩ ya gũthima mũndũ kana nĩ akinyanĩirie ikĩro cia gũtuĩka mũtongoria kana saa we wanyu ndiũĩ mũkamũrora na ritho rĩrĩkũ kana mũkamũigĩrĩra ratiri rĩrĩkũ no ona tũkĩhĩtagia tauga tutikana hetie theini wa giturua kia ubunge hapo hauno hakuete bulitada hauno hakuete bulitada rugi tutigetie dakika mirongo ere na kenda thaa mugwanja nayo korwe kihanda ikiuga ni kwihanda wendi wibangite atia ndiwe kana nionete kindu ladies ni mukunjitikiria ona ndimwendete oroguo ndimwendete twambe tumwikire buriki hau uguo twambe tumwikire buriki aria matanakiona ciringi ngiri twendi ingiona kamweke kangi ndahota kumuhe kamweke kau no gukire na ladies yangi ona matagukimathaga ciringi ngiri twendi maguthiite thiini wa box ciingi kana mathiite thiini wa box ciingi tondu kwina mundu ungikenda mbeca makiri ma ciringi ngiri twendi kwina mundu ungienda makiri ma ciringi ngiri twendi hihi rĩngi ni uria mabataro make magikarite no ucio niwe ndirenda kwamba kwariria thaa ici mundu uthiite thiini wa star 447 hash mundu uthiite thiini wa star 447 hash ndirikana wathi thiini wa star 447 house ogithio shagure kuma box number 4 box number 5 na box number 6 wina mweke waku inukana kuma shiringi giriga na rimwe 50 gucoka nathi wina mweke waku inukana kuma shiringi giriga na rimwe 50 gucoka nathi wina mweke waku inuka na kuma shiringi giriga na rimwe 50 gucoka nathi ogithio thini wa box na beliko box number 4 box number 5 ona box number 6 star inya inya mugwanja na hasha star inya inya mugwanja na hasha star inya inya mugwanja na hasha niyo itagwa star 447 hash urathi thini wa star 447 hash ucio ndarake njoera thimu no tuthie kwi mundu ungi next onake ndarake ona no mundu ugithagumitie mbeca onake ndarake ona no mundu ukirite kindu gigwitwa mbeca no mundu ukirite mbeca kugwa star 447 hash kugwa star inya inya mugwanja na hash urathi thini wa star inya inya mugwanja na hash uguthi thini wa star inya inya mugwanja na hash warikia gwika guo ugakibanga wega ukebanga wega arume ni mwonegena muno arume ni mwonegena muno arume ni mwonegena muno na inyo mukiragwo inyo ni inyo ituge cia maundu mothe inyo ni inyo ituge cia maundu mothe ikarai hau ni ngumubanga korwo atia hello uhoro waku no uhoro horie redio tuiguithanie kana ni inegene ni handu uri hena inegene ni urajigua wega ni njitagwo gaikamba mwangina guku ni gwagukena na no gukihunjia ndirakihunjia ndeto ya guthie matu-ini na agakira andu thabari ya guthie matu-ini ri tondu tutiui ni riri twi guku thi twambe twikenere na kiria tuhetwo guku thi namo maundu ni mathakaraga mundu ena mbeca muhuko akira andu mathie kuria gwa star 447 house mundu ebange ainuka na kindu we wainuka na ki my sister 89,000 Kenya shillings urathikiriria wiku Zimmerman ni oha kenda sawa sawa lundi mbeca tina kinya muthia waruta ruta wira o ringi ta coka hau you never know uria muthenya wa umuthi waku ukurikirira utariĩ maundu ni kugerio mageragio my sister atiri undu ungi asanti sana na ungithiria andu a Zimmerman we Zimmerman ni hasoa we Zimmerman ni hasoa
1: Didi yako yigua wega
0: ndirauga atiriri we Zimmerman ni hasoa
1: atike the towni
0: sawa sawa asanti sana
1: the towni
0: aya aya okay asanti sana tutiraiguithania wega nake ni undu kuria kiria kiri wira-ini kwina inegene no ugutiguo wa bata undu wa bata ndio thii thiini wa star 447 house wonekana ni ukuinuka na kindu ndirenda kwamba gukuhe ndagika ikumi ngikithia ona ukimathaga kuu kungi ni ni nyendaga gugwethera njira ya naihenya ukuhota na mbeca naihenya na ndirenda kwamba gugutuma thiini wa box number 3 ndirenda kwamba gugutuma thiini wa box number 3 ndirenda kwamba gugutuma thiini wa box number 3 ndirenda kwamba gugwikia thiini wa box number 3 tondu ndirenda kwamba kuhe andu ikumi ciringi ngiri 35 ciringi ngiri 35 ciringi ngiri mirongo itatu na ithano ndireda kwamba kuhe andu 10 ne ndireda kwamba kuhe andu 10 ne ndireda kwamba kuhe andu 10 o mundu shiringi 35 na ithano shiringi 35 na ithano shiringi 35 na ithano gaka ni kaduru gakwa gaka ni kabona sigakwa na ndireda andu 10 peke yake sio ni shiringi 300 ma 50 cia na ihenya okere hau na gutiramakania we mudrume kana we mutumia okere hau utiramakania kana we mudrume kana we mutumia na no wenda shiringi 35 na ithano we hau utiramakania kana we mudrume kana we mutumia na no wenda shiringi 35 na ithano gaka niko kamweke gaku oya thimu yaku thiĩ thĩinĩ wa star 447 hash tathiĩ ũnjagũrĩre box number 3 ũthiĩ ũnjagũrĩre box number 3 ndauga ndĩrenda andũ 10 peke yake na gaka nĩ ka oro rĩu nĩ ka ndagĩka ĩno na gaka nĩ gakwa thengi mũndũ ũgwĩtwo hinga ona tũtagũtinda tũkĩamba gũthiĩ kũndũ kũraihu mũndũ ũgwĩtwo hinga we shiringi 35 na ithano nĩ wamũkĩra ndĩrenda andũ 9 tu no ũcio ũngĩ next shiringi nĩ 35 na ithano shiringi nĩ 35 na ithano shiringi nĩ 35 shiringi nĩ 35 shiringi nĩ 35 thengi mũndũ ũgwĩtwo Felix wa Werũ kale boy chao di dadi marakiria kwa nini ya boy ni ya kila mtu hata magal chad kujeni hapa wana magal chad okai shiringi 35 ogo di dini wa star 447 hash wadi dini wa star 447 hash di dini wa box number 3 tereda uko he dagika idhano tu negada tushoke tumehige tereda uko he dagika idhano jega thank you Modogo to Joyce Wamoyo, Nwaroga Miraga Chadhau, Modogo to Joyce Wamoyo, Shiligi Grimero Gotato, Naidano, Shiligi Grimero Gotato Naidano, Osun Modogo to Joyce Wamoyo, Oradi Dinua Star 447 Hash, Oradi Dinua Star 447 Hash, Oradi Dinua Star 447 Hash, Oradi Dinua Star 447 Hash, Odi Dine Wa Box Namagapi. Box number 3 da kohe dage kataidano ole kia gwe kaguo wabe wa shiringi 35 tuatigia domogu wa japeke yake.

Rĩrĩa nyĩmbo ciaku cia mũgithi wa tene na wa rĩu gita nĩ tiki vibe ndũngĩtigithia ũtukũ na mũthenya nĩ rwĩmbo rũtarĩ mĩhehu rwĩmbo ũtangĩtigithia wĩ thabarĩ ũkĩruta wĩra ũhurũkĩte kana ũrĩ o harĩa hothe ũrĩ thĩinĩ wa thĩ wĩkenere.